Turumongun hatsari uga Tosgo silgindin amala umalch Toho zamdang imej uga Tojo zawangun samalch Atang silgindin usarunlang Angayta wandim sozatlang Hoyu zayani tozdan soysung Ursli hongur hulgulli Chamri shara toho tarlang Shawur hulsi shawukum umalch Uchin taun haru dusirgin Pusun hulsi hongulung umalch Jarga dedik itin himmeng Jawur jara hongur soysung Найзи сайнтэй учир нь химмэн нарын

Neyro baka cer bunji wo albira di sudan tam soro ko tin galanga ko ne jama kam ri jawani ka hun bundigi jaman jo ka bisa da jaman jo ka bo banda.